Abal taribo tadaw bayno. Kalaja kapamazazakan montok panezukan kuma tahu pu polisi minido pagun sebab no donon tok kalon lotilik idahabu citizen police Western Beaufort no pangono om nakotonda no miampai novit no tinandi ho dino kuma id kampung di hosoto sosandi. Tatahu tinandi no novit huminabos mandag kopisan pangusapan forensic bogisan forensic pathology hamin pangusapan Queen Elizabeth di jam kaduvo himong padam duvo minit min di minsa sadap kaniab kabiatus po van police tuminanod pinakasan itinimungan gerakan udara PDRM id Tanjung Aru montok papatod tinandi Corporal Chiu Teksiong id Sarawak namot diho tinandi Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim om Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi novit in masagit Hongkod upis police contingent IPK Sabah montok sambayang opong asar. Di kapangodino, du-du-fortinan pinato did gana tutupon kapal sa pamugunan Kota Kinabalu, paguhui pinatuhod kumaid kalantan om Terengganu, minamaguno katuhudan sa sumangod tavan di Raja Malaysia. Namot dino pagandadan dudu po mohoing di Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi montok manay mo kauhian daw do sumuti id kampung kahing pupuson buhan diti aw na dampatan sangyan minidupogun opu pulis ino dahil ginantakan ko higganan diho. Di antok katubong ay nakapabalan na boss di mohoingon kusay daw i Ismarubi Ismail nakatay mo isidodo abal kapopo iya dino masa pamahavan telepon mantad kinuvangan di tangotiagak. Minabos si Ismarubi, ipang kalaja sa bagay pakakalaja to, mod no po. Tanak kadufo, mantad toho magyab pinay din no. Tuminimpun kalaja, id citizen, police, western. Diantok bukan ko si Zam, dufang ibu, dufang pram apat. Om nakauhi di Tovino, id kampung, ontok timpu, kondangan, di buhan ko iso, nakatahib. Nakangkab nogi, itong tiagak, do mamuaboy, miyampay, sanguhun, tondo, tuhun, saba. Ino yung tutunan daw, do taon dumonto. Tinan di tanak daw hinobong itana pamahabangan Islam Felda Kerteh 2 id Dungun Terengganu. Konte na kisuang daging toy tonsi midakadaw nagamu dahil ops ribat sa panggar di pinapanaw do agency kapadahaban ang kumahigan Pivohitan Malaysia idlulakitan sa panggar Kota Kinabalu. Kalaja ipinatimpun mantad po di kos opadom si Zambuhan Kohimo dufang ibu dufang opadom anom diho. Asil pisakadasan mantad kopisan custom di Raja Malaysia, kopisan kahidasan Pogun Sabah, kopisan katainan veterinar Sabah, ombogisan mangwasa lolokiton. Minabos si Huguan Agency Kapagtahaban ng Kumuhigan Pivohitan Malaysia, AKPS, CP Datuk Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Sain, o panamduvo kontena kiswang ton si Manuk om Fogok, pinakadaw mantad apagun sina om Hong Kong, kivinagat tahungatus apat ng panamvahong oibu kilogram diho, kihogo kikila tahu titik apat lisong linggit. Nakapanaw o pomogom muvan diho sangyanayhan o dobogisan AKPS kontena inovit suminwang itsaba masa kapay maganan i-ISO i-AU-OISO miyampay kapag nagahan kaswangan ta kanon pinakadaw mantad pogun dino do kapulintan pogun saba pinapanaw o kumulisan di kapongo timpu tohongopod ta daw ontoko pramunumfuhan ko tu dufong ibu dufong pramunum ipinata kuma sangano muntok kapay maganan kinapupuson miyampay ISO nununo kapayhan pinasago nabawas si Sidaino dahil kapabalan id Kota Kinabalu. Kapamanan pad sa kazan tangavagat ikapanak ginusuman ni Hombus miyampay ay man vaigdat naihan sa bagivoko ng tanonon kinumbakan sunsuson idlahan likas Kota Kinabalu. Minabuwa si Kumado Favazon Montili si Dapanagi Montili Kalaja Tagaso om Utility Saba Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam dianto kakal po lolokiton Kota Kinabalu po papanaw kapagatan id kinisan no nakamoy vazan dino manay mo padsakasan tangavagat di taka, di Takavas, gisam nakapanak ginuso mo ni Hombus kumasunsuzon. Subay ko vaza vaigdat ikapanak kumbakan kumabosi sunsuzon diho doy timpu sumusut.
Ingka kani ti abal tadi bo dong sebab diti abal lepa dingan ho di Sharon Raymond mantad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin dit bos kedesan di Richard Sailian Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi pesian.

0: 明日は会うと思います。
1: Ya, pentanto no po at may kong away kasi yung ban bukas ka doon sa nekat finansya. So, ito may mo, alabay na jam, kabahot tahong po naman sa minit na rida doon sa babdad pagunta ko. Dari yung paguhi da mahis ta ko na ginafo, at may kong away. Mitya niti. Kazuvantavan, Kazuvantavan, montok taraw bay no, kavahu di tibuhan kavahu, duwang ibu duwang param onom taraw konom, mantado itia kopisan meteorology Malaysia, montok do taraw bay no, niti modtongus miyam paygonit it pia pia kinaisanon kadite, no panong dong sebab. Minsa sadap na po nga umasamid pipia kinesanon id uvang ikinesanon sakit inka na gina dong sadap umasamid pipia kinesanon id panong uvang do sakit kadite gantab hinasu tosi bo akaso tadaw bahino na po nga duvang apadom tahu darja Celsius takavas na po akaso nga tahu nga apadom himo darja Celsius. Narito na, kazuvantavan montok tadaw bay no kumatap na ni niti humabos, karahivay no, magbito pasong kyo, pagwi ng manaw, nabanayhan awat tantu, iti kazuvan do tavan diti. Paham bay no, kinakot ako do hoso mantadi Denny F. Malinggi, izyaw ko pusan, masutanon do hoso di Ros Disuel, ay so pakazan ko kasi yung banbos ka dyan, ikot pinasi. Aswaw, tamay mo.

Yeah, I saw pakazan ko kadi kadi ros disuil di babae no dia ni kongavi. Dadi du fa pa di haso, haso pempusan do ongo dia su, pempusan do kasimba na tako, ongo dia su tataro bae no tip ni ko. Kapag human tadi, Stephen Masil guminavo zo diaw, sutunon do haso di Benjamin Malating, konya bae no suvab dito. Dadi man tad po na gida, du fa haso diti, dahi tipa di timpo na kangan, dia su do kasimba na tako, makadahivay do makinungo wago do kasimba na to ko diti the jam ko apat to ng pod minute do minso suvab suvab dari katawa dan dam nikin ngo hansa no hi sa ginava dia zo na ko ngo do zo mga pipi dia zo di dai no ko pangavi do na

Jadi finally sa gondong 40 makon ng minute na po iti isang hini pagsukwal ni Panansyan na kan paabay ma live paabay ma siaran hiling sa makuha pito ito yan ta magpakalita ong ka min artist Lobo ang magsunong maka ong ka min artist Ruby Satiasin di ay kapaniksa no maako maka lavay masa sa Mavi FM siaran hiling sama ambal nasa

0: you.
1: 谢谢。
0: Magsukol. Lapan magsukol asal landu sanang pinalapal. Haru aa taga pandoga maka ahap atayna mampu maka paglapal magsukol. Ampain aa inaani yana kaam. Lapal magsukol minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi pagadda tantam. Mbaru kita alugi magsangka ahap maka allogan ay tapanabang aasaddi.
2: Wai na lisagon no, malimang po ba kalimang minit siya rakan jari habot biasa at habot na matong-tong siya rakan nagtapakuhap ito. InsyaAllah, tanto akan kita pagkapag-abay lagi pabalik mariam segmen-segmen sa di. Jari habot biasa siya rakan, abahan ko makamara kayo ang kaparambol siya rakan tapakuhap ito. Min artist Kamis Lolay Liangkit. Sa BFM siya rakan hiling sama ambal. Nasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo, mga ina rito duwa rimba, ikaw na naring om yun, rimay kasa rimba, rimaria gumbari, rimay ninggalan sanggila, po yung sunong rimba, riebi suhay, biabir. Yan na rimay ninggalan na sa kayang-kayang. Pagka-pahaka, rin ito na ko na bulan, na pangapuan takara bulan kebangsaan. Ampio ko na ra, pangapuan takara oro saba, pagka-pahaka. Rayos ko na kau apakipol, apakipol pero bandera, jalur kami lang ang bandera no pamahunan taka. Saba, pagka-pahaka, kono tatanduri taka ahinya. Ahinga ra pahingan takara kono pamahunan taka ulipi kono ra pamahunan taka Malaysia ang pamahunan takara pamahunan takara Sabatu pagkaka rais kono ka pakipol ra bendera yen ra pakipol kira pahun myu nami kapyo kono mayara babayan myun kono pakipol bendera no pagkaka Yaw na po na jam ka, tulu apat ng oparam limong minit na po pagkakakaw ka na pagkaya. Razani siya, klalibong no, kinabalo, intok-intok ahondo no. Ang paningkunangan niya, karayos ko na pagkakakaya niya, ra live, TikTok, may rasawa, BFM, Ralondom ito. Sini ako no, Abang Long Utor, kuningalan no, TikTok na to, kansen Ralondom. Champaka Biru, kansen Ralondom, DJ ko no, paningkunan, kansen Ralondom, yun. MMM So, kansen Ralondom, Masumpin, Masumpin, kansen Ralondom, Rokanom, DJ ko no, paningkunangan. Pahito Silibin, Silibin, Yalikinim, kansen Ralondom, DJ ko no, paningkunangan, kansen Ralondom, Ram yun. Ako no, paningkunangan, Nayara, live TikTok, may rasawa, BFM, sini ako na ito. Pagkatakay na nakakansan na lunom na konam sino piyo ko norara bakas pamain no saba inayara live TikTok mahera ito yendo Jufri Amopor kansan na lunom DJ kano paning konangan kansan na lunom diyo paning konangan inayara live TikTok mahera saba BFM mamang kini ng Ramon randalom kasaluan na unwara saba BFM Ya apa kabar guys kanan kini ngota kapiara rimba itu rimba intori anji afira laiji rimba ini ngelanan ra insan ru ma pengona po rimba ino paga paga ka na po akau kena kaya ra azani syak ra libung no kota kina balu amin tok kintok ahon no

Pansiluluman pun papasilaan rapamahunan nonsoy. Ahalulum rapas sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat rapansiluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan sukunang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan am rukun negara ahimpin kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapansiluluman ra

Itakana lili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sinopono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman

Okay, papagan na po. Kukulang ang minitak na po. Kung nakita ka kung nakaya na po siyaran langsung. Ito ko sa tiramanurani ra ito ra Dewan Sri Sulaman Tuaran. Apo abuliring on min mayra mong Sabab FM. Pagkapaga ka. Rapa peralan ra konsa tiramanurani. Yung mga peralan o RTM sa pagkapaga ra lo nomino. Ra ito ra Dewan Sri Sulaman Tuaran.

0: Ginumula ka sarili kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di Karanghano, sinin-sinin dito ko sanang, sinin-sinin dito ko lihis dat kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Bros Luzon,
1: Sabah GFM. Ya, tapi kau kuguli kawagu minam pai daga di JOP di kesalimbahan Baras Desa na pentan tu nah di Sabah BFM. Amin tita jam ka pada misa apadam taluh minit da tatuang diti. Kuma di kayo di makikinangaw nagi di kesalimbahan diti hit mamasa nagi bapanaw dat karitat mibak dati nangga na pa sa dua panaw kya. Sekira na pa dati ada pada mata mumbal ko pada mundarang di sandaralan. Umbabalan na mga lagup tayo ka mada patruhay. Sekira napad perimunan di da tagak nanda hit siya da penemata pembalan na ginad kawaguh da sopan da mamanaw kya ransan da tetinggal lagi di kayun panaw senang at karirikata ni hantalan senang at karirikata ni da walay kerubak wagud pagkanakan edi suang walay kinangat ako sinding mata di Mariana Boyong ed pamusrahan ko Sabah VFM.

0: Aiso lati dapko himbay tomo jalur gemilang nung aiso sendupan guminabo pagun itinabo datoko. Sendupan guminabo pagun apatut potenomon om tamangan moedo auohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Bosian, pakinangawno,
2: pakinangawno. Sa himbahan, Boss Kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot din na si Oswaw.
4: Oswaw.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.

pinasimbahan o pandila Sabado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila Saba, ikumoyso, tinodo di Idris Ichin, songhun mamumahukis palan. Ikinunoman tat, kotong obramiso o buhan kabahu, sa ibu siyang matus anong padam toho gisom sa ibu siyang matus bahong padam dubo. Pondila Sabah ikumudupo na po nga ginuno damatat koiso upuhan koiso sa ibu siyang matus bahong padam dubo gisom sa ibu siyang matus bahong padam baho. Namot Pondila Sabah dobaino na pumusawa namatat Pondila Sabah ikumoyso om ginuno ngipun na padam nanom upuhan kosizam sa ibu siyang matus bahong padam baho.

Hey, hey, hey! Coffee Boss yan! Coffee Boss yan! Lado mo sa Pop the Break. Kung abi. Ba, om. Ang sana pasti ko na po si Kanda. Tadaw di ba niya, tito na minggu. Kao si Zam Abuhan do, kabaho. Om ikon niya. Kabaho, buhan, kabaho. At ata. Nikot binasi, bugya. O, ano iti? Halibulan, di. Ikon niya, bukan niya. Baho, buhan, kabaho. Nung o bagya kayahan to nga vi do nung in doon sina na pwedeng nga baho na po nga iso ano iti numbul di tapas si baho buhan ka baho om tumbasan zo agumu i minagano ko si batan do iti nga vi manimpun do kaposizon kababago sa bagi do i misasabo na om konsikan kumaha desulutan sanan i minandak do tadaw do pisa sa paan dia sudah kaniam kabahu bukan kabahu om ogingo begai ho bahu di ho kani dadi konsikan kuma dia zu om kiba agumu i ho zo mentok dia zu ngabi bai na tingam iona konsikan kuma dia zu aku apa ngaku mga di mungkin kita ngomong ngabi kopi pesian do dong suba tapi nak pesan kuma dia zu di Facebook dan Sabah BFM I misusufa bahay dom dayo na nga vi mega di Zani Doli Asing Melchior Musial Andang Cempaka Biru Kopi Bos yan ang usubab Cempaka Biru Mary Chua Robert Berto Kasni Boyok Lucy Dali Duis Dove Peter Doll Shalom Kopi Bos yan Jennifer Mang Lee Mabijon nagi ya iha na nga vi opipyo i nakapaguho timbul tawaw zatihan ng abiti mamay jetty kami masyan ng usubab ko de mamay jetty kami masyan ng usubab ko mga abi di kinampangan ko nga abi kani mamay jetty rito mega de DJ suka suka DJ Juliana Maria Maria Johan Dr. Evelina Julius sinakagon so duli eh naman na po tabi pabasan kani mamay jetty Julius Wong, kami masyan. Tuan, sanan ko nga bi. Kino, ano iti? Tambahot nga bi. Aki Odu. Mamay inay nga bi. Kami masyan ako sa pub. Charles Lazinon, mambay hambay. Kami pa nagi di mamaso do. Ming kondo-kondo do. Ming susupa po. May gano di. James Sham. Mamaso, nahin ming kondo-kondo di ming susupa. Bahayad ka. Popo habus do tumos ka. Apa sih bagya? Nading ka kanin. Popo habus do. Niti tumos. Kumadi so nga pwede mamaso do. Niti mungusat do tinan. Pati hambuso no. Katawaran to. Sunong pa to do mamaso. Kali na do. Niti. Ming kondo-kondo patay. Mga jogging kamay dito ko hiking po tayo nga kakal kano makinangaw daw kasi mata ko kami na kami sa Mazda RTM click bagi akan ya mong maguna na telepon pia bit of it bau ha pahay na blatok daw ko sa publicity om izaw om mega tamay mo Benji Binu dito kano kano kano makinangaw VFM inay ko binasiyap sa ato mami ba om pinangaw haso nga vi ponison ko pumuhis dia zu daw ko sa publicity daw bay no

Mana tahu dah minggu atau mazanzo dah kiva dia zudino. Kiva ngozon tahu bai no. Kiva di moy sembayang. Moy zo sembayang dah tindu kadi apuk ginun. Mihano mai. Nga makin ngo pai dah ko sembahan bos kada zan. Kiva nagi di dedamin, mama sora tidak menginum dok kopi. Onu tikanas dok kopi dia zo. Isai dia zo kondom di nung i na po di mingga kaso so pahit gani i tanini so pahit tahun pohon kapanan naik namai omongan ko da kupi di naik kombinasi iti puri tinu i pauha na i kupi pangamung da naik topod mo topod din ka opo to hiinumon dami sa subab daw mo subab. Nadiin ko, ano tikanas na kopi dia so, dongo suvab dito. Kopi po siya na dongo suvab, kuma dia so, dahil Facebook dito, miya ga di, yung mga kumo, Charles Aginon, ni Roger Frankie Lijawa, Jingle Botiol, Lugay-Lugay, kopi-kopi pa hain, oh ya, naging panaw, dahil tomu na tino ka, o magyum di asi daw, Greg, sorry yun. Kopi po siya nung kusubah pa ni James Shamfuk, Victoria Ang, Shalom, Yakuns, Undad. Kopi po siya nung kusubah kuma dia o tapinay. Ipol Eric, kopi po siya nung kusubah tanaw minggu. Hansando, hinas na may mo kadi Ipol Eric diti. Siping Awang, Clay Ignatius. Kaunsapatan kadi Yakuns, Undad diti. Ano ga eh, boss, na kung sapatan na rumus na eh, ano nga so kahasa na, dadi, okay, kao na and Facebook na Sabah BFM, pagi pason-pason pagi sisimba, kao na mega tamay mo, kaya tamay ko nga abi dadao nga subab dito, o man saan do, kinaposikan dadao nga sabti, avasi, miyang pa nipi, zan, dita, avasi id kahansanan da, tamay mo, takao na po do manimpun, tarao dito, miyang pa sinuaw niyakan di tapasi kan ya anong kipatim bagat ba o patatahiwan pa hain tay ko ay ano na yung ko do manalasay dati no bagi akan ya anong kipano na timbagat tay if so so bon tay ko kalaja di so so bon na tadabay no bam timpunay tako tadabay timpay kidom di omis pumoson di aswaw.

Oh, bakit ako na ako sa iman, boss, kada saan? Tanto na po na. Ano ito? Kano po si ikaw na ginapo? Ba, kano-kano? Tumihang, boss. Mamahis ginapo. And kasi man, tukaw dito. Elisa Elfred. Tupus pa yung giyot. Pasti Hazori Timothy Edward Molitam.

Kam ko onom apat nga para mapat minit na dong subapid. Pagunat ako to pinay ko nga vi. Kapi pasyan na dong subapid. Insan po kumayto to insanan. Kapusyan kumanga vi makikinungaw. Imamasa da pa yung tanod dahi da Facebook da Saba VFM. Kadi yaku dari tituhun. So da rungos kaya ti makinungaw. Naikot binasi. Mi Lucy Linda Luis, Ipol Eric, Charles Lojinan Siping Awang, iyo mo ako pangabi isay nga biti Irene B. Miji M. Jill Rita Didora Chowdon Dorothy Fredlin Woodit Oyo Irene G. Mulis Maureen Kinjaw Utut Ginagina Rupil Muhirin Moylin Duinol Christopher Simon Lucilinda Lidwis Julita Margaret Papa Ajusi Quirianus Lucas Andrew Lokuntaw Janet Takag Florita Lasabom Kotung Ba Kulusu Nogi iyo mo ako iyaw po na ait dati iti Sylvester Valentine, William George, Clay Ignatius, Hartini Lim, Ipol Eric, Victoria Ang. Katuhodan na ikuma dia zuki share nga vi do ano iti itia Facebook na Saba VFM. Da kapi pasyan do kuma dia toin sanan au kuni nga vi o signing nga vi do po ngamait nga dia zuka hansan do au ko ko kwasan kia to pinay au nagi hivan kumanga vi di tia mamaso do pay ngampay i TikTok la sa Babi FM am toin sanan makikinungaw iko ko no pa makinungaw wina ko bazama sa da RTM click pa om to pinay ko nga vi kano tumihambos mo mohis do ginapo mi pay hozo nga vi di tangabasi tanto no po it boss kadasan kano kano kano makinungaw.

Laban na jam ko to sa Milton Long Subab Aid. Pagunot ako to pinay ko nga vi. Ang sando na hisan, yun na po di azumin na kinangoda ko. So, nakaw ni, mantan po di jam kapat hong apod minit do. Min susubab di tino. Aid, kasayin ba na po skarazan sa Babi FM. Tawadan ko manis ito mo, mo do uhi mo kinangaw. Ang katawadan minamihi do sa Babi FM. Pongovang do kinaposikan di azuna talabay no. Id kahansanan do ano na po inabasaan di azuna dasom sa minggu diti. Ang abasi nga vi, dahil pakalajaan po tayo, ikukuha maon di azu po tayo. Dahil pong indapuan di azu. Ano na po, pinapanaw di azu ang abasi. Nga nung kiba di nabasaan do aw abasi, hansan na tagupangon, miyampay do pamusaw di otonong, moy do, manta na pamusaw di otonong, kani ay haan na di da inko do manalasay da ano na po nga vi iabohin kang dahil pakalajaan dahil ano na po dahil kapoposiso dat ako dahil kapipasyan do dong subam kuma datoyin sanan kinamay ko pahit pumpombus do ipason nga vi dahil itya pay, WhatsApp do Saba VFM e the person Ellis Shalilim kabansayan odo mo suwab ka kapi mo siyan odo mo suwab ka di Ellis Shalilim ti e boss do tatana kuma di abang ko kada Dominic Lim ko ano iti kaunsikan to nakabos ko no mantad dahil amin pungusapan gugumu on the mundong kadao tamay mo do sumambayang kada anti ko sigo pumuso kadao hivani ining donatus John Tati Mama Ezuan id langkawit papar Dennis Yang Helen Yong Florence Boyjol Floreta Kinaji Lucy Doyo Lucia Bibi Alicia Moitin Bridget Samuel Lonlinggang so toin sanan ikatutu na makotundago dahil nampun na po nga vi kapipasya tara minggu tabi Malaysia madani kumadiyas butom toin sanan kadaw di Ellis Shililim mantan kuala pa nyo Lucy Doyaw kapipasya na dong subab kadi Lucy Riti Mamason kumadi Julita Margaret Helen Yong Ellis Shililim Lucia Bibi Florence Boyjol Rosu Good, Emilia Gom, Selina Jupitol, Maria Muhammad, Datu Elizabeth Morris, Jennifer Makakoysun, Yubug, Marius Moridim, Joseph Botilo, Abdul Malik, Charles Loginon, Sintom Kaliun. Kampay nga VL na nga ait, miyampay pason, kopi mo siya ng usupam tira minggu ang pimamasan. Pason ni Julian Yapa. Mamason kuma di sabay mi mo boss do radio kadazan ka paganakan ko sundi sabay mi grandfathers sisters on bishop kombohutan ko paganakan datu Daniel Kinsick datu Willis Ansuy paganakan Anthony Joaquim Koyok Men William Daniel paganakan si Pilin Quibin toin saran tapi na itambahut ko ngavi kumasi nakagon yapa sodipan sudiman sasi gundorong tumitiu kojiun paganakan otalian musingi pason tabi tara minggu tabi pipasan kan o tumunda mo sembayang tara bayan mo yampay balakat asima mantad kinaingan tama pagwi na makinang auto ko hozo i kauni ko pamahis di azo diti pason man tadi yugun gandarong matatamparuni kopi po siya dong usubab gamasabi tabanay tambahot makikinungaw do sabab BFM mega di kaliun tampulan John Yupin Yubug kumano gaya sabi abis ng pupan hukumoso mamagun sabah PPAEMS om no gisontob di aw ko ay tangan kopi po siya kumad dia sudah toy sanan sanang endas ngaw ngabi kadi yugun gandarong matatamparuli mam kano makinungaw to kohozo di Clementine na paukin ang Richard Michael Fu masila imban om nagidi ivik kano kano kano magkinangaw VFM V Good.

Alam na, na sa mga jam ko to, parang pahumintin lang ko sa papid, pagun na to ko, ito pinay ko nga, be. Pahumuson ko, pago pason, mazado. Facebook na sa BFM, diti. Pason na sumusut, napaditi nga, shalom, kani, Florida Kinajil, kapi mo siya nung suvap. Humusi mamason ko, Marie Florence Boyjol, Helen Yong, Justin Gabriel, Dolores Asing, Adila Duvanson, Emilia Gom, Joseph Botilu, Ellis Lim, Dennis Nicholas Yang, Marius Murudim, Ingam Satur, Om Kampay Nogi, Idi Terobaino, Katawanan, Florida. It pason na, ano abal, ansano hidas, tamay mo, tabi, tadaw minggu, tihambuso, toko, o piyambo hutan, nanamot po toko, paimpasi. Tabi, pasan, kumarito, tayong sanan, kadi Florida, kinajil. Pason sumusut di Lucia Bibi di kopi pasian ada mo subab ansan hindi sa may mo katawanan da pason nu Lucia pason daw kuma di Bridget Samuel Julita Judith Johannes William Helen Yong Dennis Yang Endong Junis Lime Charles Loginon Inay Rose Sugud Yubug Lucy Doyo Tompulan Florita Kinajil John Tati Edis Lim Rita Didora Datu Elizabeth Morris kuma di aka ku soinim siaw tu natang kisadaan ko di savo ko pusano kada potong abo ginavo tu patatapon ko ginavo no ada au ikiguno onu ikiguno na po nga abiton to ko na po din sambayang siaw no kadi Lucia Bibi kuma di aka daw soinim manta da guys sa BFM nga CEO kuma di aka di Lucia Bibi di soinim tu natang gizadan daw so ikaw pusan daw ko zo pason manta di John Tati manta papar magano kasipatan mason kuma ditambah ho sa BFM mega di Robert Obot Mudigili Alice Shelly Limbri Samuel Lucia Bibi Frankie Tan Mike Maturin paganakan majawa Bohia Wandakan Tobi na po nga paganakan gusto ni miyan pa'y pason ko tabi antara minggo o matatamis to ko na doti kita daw miyan pa'y palakat na minamangon pa'y tanod tumay mo to ko kani John Tati Dennis Nicholas Yang shalom ko pebos yan kani Dennis Nicholas Yang niti kumasabi tambahot to pinay ikingan eh gisom zet tabi pibasan na ikat binasya so tumay mo kani Dennis Yang mantad papar paswan di Abdul Malik diti magandang kasipatan mamasan ko bisan ng usap para minggo

humusi po pipia tamahot imi nangungkap dogo pason di minggu na katahib ka nga di Rosugod Iagang Yubog Tampulan Marius Marudin Petrus Lucidoyo Jalina Narubay Pita Rosni Gosi George Gimbun Johnny Upin Bagang Sage Lonlinggang manong katawad so nga di pason ito pinay Lucia Tati Bibi siyo upoko nung kiva na taiban ko mangait kyo nakadakaus kiva da sindi ko sindi na zakan ko no po om kupi-kupi dong usupap diti ka di Abdul Malik Nagazat kaka yanak vagu ngingis liumandak naikot gya sinuaw liumandak mantad sabong koin tutunay di anak vagu isay iumandak tanak di inan mantad ranaw no sukod in pinampang na ihano o sindi mantad di Abdul Malik bam dani yan tupi kong abi pipi apason in kombos ko bam kanabay no kinungo tokaw hozo ngabi ipong kapon yuzu kumariunang kapan ngabi yuzu hansan dohis ginapong.

0: Shalom, nikotin dipagut ako dahil tipu na panakan hozo mantad ang jam diti jam katuto ngapod gisam jam kamahuto ngapod minit mega tamay mo kumadid suy anangan niti manlifon kumadid konti ang panlifon ko no ako po nga pambusa ko fight person inapupu ko mantad ang TikTok diti iti na po nga mantad chip pilo ka kopi pa siya nung subab. Pason ko kumadi tuning dahil ho id kibunod ka. Saan pa yung ngawi tuning? Nag-i Angela Malukin. Mamason kumada sinakagon Majanun Colias. Makikinang ako sa Bobby FM. Mansan na hidas tumay mo. Kopi pa siya nung subab ka di Angela Malukin niti. Yan, kibada niti pibaasan niti TikTok ako mo yun na daw nga subab niti ka. Ano panganas do kupi ka kipani mo boss do nakakinamhaid i kumadi timpo di paguhuy manginom do kupi akon ka manginom do kupi i kupi pihongaton do tapod ka opo to bagya kipani gini mo boss do itya kupi akanon miyam pay do mundok nagi bogoy di naikot pinasi kanya ba tayo mo pahit ako pumahaban isay dati ka paguhuy diti. Kopi po siya sa Bobby FM.
1: Hello, kopi na nga ni Kumada. Ben.
0: Kopi po siya, tampulan.
1: Ayoko, natin. DJ.
0: Ba, may na pamusa pa sa no, tampulan.
1: Ba. Kung gulo po ako nga pala, DJ, Ben.
0: Katawadan.
1: Kopi na nga, nakasaban na talo minggo, ang balansan na. Dali-dali, dahil nga pagpaganakan, no?
0: Katuhulan, kumainsan po.
1: Megala po, mamasal, ako patid. Kansa, dahil ako ang binahin, hey, Lord, kampung gaur, kutabulod, lami-lami ka po yan, pagpaganakan na siya ka. Pahingra ko, kahit video na ka, nag-iingkam sa tour, nag-i-money ka, din. Sila, natawag ko sa kutabulod. Ako nag-ilihwa ni, sa didi, lihuan ko amin Abu Malik i Sabin kaliyo na i Johnny Lunog nag i madutin i Bagang Sage nag i Adila i Rose de Sugod nag i Lucia tapi bibi po si ko di pasano dito no de Lucia na ro pasano nag i Marius Marudim. Ya gang kayo madang tali po kom lagi e koyok men ni Peturus ni Paulo sam lagi e Janiupin ing landengang wi jagimbon yubug ampon si kon gidi pasan no dito no di umbon gandarang no pasan no lagi e atip ilongkin ito man sa may dance e e sintom lagi e jalina may kandoring ait dito ko balutan ngay dat kaniyo ay penti magadi kalsikil ni liman dat trolobo kaningaw ay David Sando gumo ko na ila TDJ nga man ko na po naging aranda ay gisam na jet ang kampay ngay ko na kano ko ang balutan yung paypasan ko sa pisanangan dat kasama na trolomingo latan dat alidali dat asoro ko nagili harom na masan na digulo tarong ako po si ko di pasan na di Rosalia Mulia di inamba siya di lad kaya ko kanta salang sanat ang sanat sa nang pagkanakan na di na ingka ka na di Jay Ben
0: katawaran tampulan din ako na
1: okay megal na po ako nagiya.
0: Ansan sa nga nga viin ang kapani tampulan ni Tino di kya? Kapi mas yan kumadi mamasa nga viin makinangaw ang paintano di TikTok. Kadi Florence B diti makinangaw zodiaw manta da iti idgenting. Naikot binansi. Paing kalaja kanang ko da ino idgenting din na Florence. Taika tumabuhoy. Naikot binansi. Katawadan kapi mas yan kumadi tayo sa nanday da TikTok da Sabab FM i Bonnie Dime i R. Rico i i Alva i Judy nagi i Joyce i Joanna ke elbow libo ngabi. Kapi pasian ko madia zo. Pa umtay mo ko pa pumahaban do sa musut iti. Sa Babi FM kapi pasian.
2: Hello, kapi pasian na dia di GB nekot binasi. Nekot do suaw.
0: Nekot binasi ko nagi osuaw mega di hubungan daw kan
2: eh. Yeah. Osindak.
0: Osindak. Ba main na pamusa ipamusan.
2: Ma ang pag-upo kuma diaw mempay paganakan no
0: tawadan
2: yan po mga vidijiray no ang sanedas nga vidapin kalatya ang kuma na kita paganakan ko sandi ang sanedas tamay mo ang kuma ang bahot di wasap nagadi Kimrin Timfu, Kusya Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Nonri Ingang, Vincent Anus, ang pagkanakanzo, Viti Maiko Majuto, Julia Nonong, Michelle Maiko, Brenda Nandi Wenshin, Vanita Tony, ang pagkanakano, Joanna Ujang, Lorencia Bakal, Nancy Tai, Rita Samuel, Stella Amandus, Omi Patricia Nicholas, ngabi dakingan da igi somjit pengampai kuno ngabi dino. Paso no kopi bosiano, ada minggu tabi pribasan kuma dezu hansan dahi das toko da tamay mo. Ino katohadan di jipen.
0: Katohadan, dena kana.
2: Oh.
0: Naikat binasa ito oswao to may mga baom kano kinungo diyozu iti hozo i pongkapon diyozu kumadinong kapan nga bidazuhan san sanging ngawo kya baom kano kano kano mo kinungo

0: Sumak na jam ko 2-4 nga panahin mamini doon ang usupab. Pagunta ko to pinay ko nga vi. Tay mo to ko pumahaban doon sumusut. Sa Bab FM, Coffee Boss yan. Coffee Boss yan to pinay. Nambo ka na. Apa nanti fine tahun dah? Kita main bagus di Nokia tapi naik. Kopi posyan dodong usupa minsan po kuma di imo ko pangabi ingan di ako po nang ait di itya Facebook na sa Bab FM Patrick Jonius Majakoy Johnny Joe Jerry Doy Zimito Jipoy Nivel November Philip Maling Mamay Tamuhok Morius Moridim Christopher Steven Hughes, Evelyn Rachel, Berta Binsu, Evelina Jolino, Yuni Uni, Supini Jakat, Biah Biah, Karen Sedis, Rachel Lim. Ya, tema kepada bagi pemahaman. Sabah BFM, Kopi Bosian.
1: Kopi Bosian, lagi dia di awal bin.
0: Oh, Kopi Bosian, inai. Siapa masa tino di? Siapa?
1: Oh, awal punok-punok dos. Awal no kaya do isay no.
0: Oh. Ba.
1: Oh. Kopi ba siya ni dia ro ko lo ng swab ti sa lao minggu. Kom son gun na dit manud pa di do musiri po kon pa do sa dadan pa do tali ni pot ko. Hobi pag kuma pa di dia wong paganakan no. Mega da panaganakan di pito do de damaza. Imami daw Evelyn. Mega na gidi di Maliadi Maliaka do de Demaza opo kasian nga bide dia sudah do ngusap do tadau minggu hobi po kasadi di tanaku do menang adu dego do minugad minoy do dai hoki bi do minai piapan do alati anta do ada babasi kono ulu de no kibada do miyai kantanan de dia su mega na gidi Michael Vincin da dayo din kubo riyag kasigoy o miyaga nagi di Nisho o Black Police do Labuan o miyaga nagi di Gino do dayo di kubo iron Gino de Black Police do Simpuluna o misaka ako nagi ipan da dayo kampung kunak hansan do dada papasi kano nuna ba diosu. Mangko pa di po ko na po do kibada ti do mino ungkap lugo di untok di sadop di untok halian nam da di untok di halim minggu di nakatahib naga di adumalik tukan nangan yu kasi sudawi daw naga nagi di tampulan ni agang iubug ako nagi iban ni Lucido yo Lucia Bibi di papal sentop nga pwede ako ait na vi nga tambahot ko dadating kampong sugod saan sa dadaman ko kawos to ako ko di ang saan to agumu ko sa iti tambahot ako nang iipan ko po maso ipitrus rin ng bunan may malius maludin salalo ko nang inaong nga adya lang to dito kausi nga katawadan nga pwede dito sa biyapi katabian ng kaunsikan ko na ito dito yung talk na o Domingo na dati ay DJ Ben katawadan na diyaw
0: katawadan din ako na inay
1: din ako na diyaw
0: kaayt di inay Rose dito di ko madia zungabi di mongay manangkibay dahil pibayan na karate kota balud pangyukab na kota balud ayo it SJK si Chunghua Kota Belud dite it kan sanan da konsikan kumada dulu tain sanan monong kibay nga vi da it Kota Belud Open Karate Championship dot igin nakatimpon di tadaw kahimo gisom da tadaw kay no obi nga vi monong kibay da karate nga vi veteran nga vi kyo tanaw ba na TV by Anya. Sa Bab FM, Kopi Bosian.
2: Ay, kumusta lagi daw sa Bab DJ Ben?
0: Kopi Bosian.
2: Yagang.
0: Yagang. Yagang. Okay, may na pambusa.
2: Kopi Bosian daw sa Bab kumariaw. Tanaw Minggo.
0: Okay, pambusa na Yagang.
2: Masan jo pade da tambah tinai de. Masan ngai selalu masan da zom kuma di kampulang Abdul Malik, Lungkis, Adila, Janupin, Yubug, Thomas, Jelila Nog, Sintom, Koyokmen, Boris Nurudin, kami Rose di Sugut, Gusian di Pasan Nuti, Nuris Rose, kami Petrus di Tembunan, kami Dansi, kami Biduan di Kampung Koyo Mudang Bukit. Mereka Pasan, kebisanangan dan Dawa Suap, pada Minggu, kami tabi tubuh basan ko ba sa yun sa nalo na kapal o si ko na DJ Ben kaya ano
0: sadan din na ka na higang
2: okay din na ka na kaya ako
0: tapunay ko nga vi kano kinangot ako hozo ipong kapan na zo kumanunong kapan nga vi dia zo hansando his kamo kinangot hozo yun ako taong daw nga vi dito.